tau utin to ta kila o chan ro na ta kash mala chan ro na ta kanum si o chi ho kai na kwi sa ki ko chi an sela aban ko ka kunti ka bi na kanaw na mo ko na ruta ta ka banu chan chi ho kan chan to ban na ta ka faure si ki sa komonil mala ten to na to o ken chi ka kunilo rena ki ko shuk ban li kanale chi ho kan na kun di shikakula le o la es di sahil poyana malak di kokali jo ke si solo pinta na kanau bar aban ko na ilmana kwe na na ke sik bas beun chandu na ta kwang li kaure sing malak chandu na ta kwang li solo jo kere la es di sahil poyana maban makana shkehan di nakman pan han na kele cho la esh ka te kana cho te kulakh li karu te shlo kish ban kin ana khwan shban na ni honal khwal khum pa ta kwi na nume ut kwi in ka to ruk kish ban kin mala kin ka ta kash ban kin khun li tak sama la khun li ka sel jiru li kutan ana khwan kulakh na ru in ka chi khwan kha kwi li mata na ster na la o to ruk kish akh kin kin khokam na kuli sai chola shukere chuni lesh la esh li komon li nakete chol chi kabinkin sali khala khala chi nahe sali khun khun chi kooperativa sabar kuin nakula chi afkush fere kobera la khla kutan la khla li gonal to ko chi shkel bal kaqer nakwan akui li shnum sinki li khun khun chi silal li khun khun chi nalep chukere chuni lesh la esh pakui la khol minel re li khun khun chi kooperativa snakanaun nak na bali taklap li kon sa event ban tentosh banun kin ka naru takakana puna angel chi isbeh malakin ka naru akti takakana puna angel chi ilang aran na mokon chik na ka tau bayak li cha kilal malak li mahelan na nakabanu li na leb khain aban karubi tara takabanu ren na kunak angel malakunak na leb ka takakana chi isbeh malakin ka takakana chi ilang aran ten to bi na yoko chi stil balris chi chabil bar kon ke be bak angel khan di angel dos banun ki anak ebi na tu belah na tu subaman resilal utre tali la kwi li hofo chi chim kal angel li na bere simang sa li hofo chi cooperativa uthan li chol chok cherula es li kakomon li na keke e chol chi kholomin ki li hofo chi cooperativa rena ma ka kwi li chope chi kana bank li utro ka khu dikar cha ru belakh kwi na keke retan na angel ru na kwang li ten cho kere mala kwang karu in kana kenau li esilal hain cho kere la es li toke es es ok chi solo min kili hun hun chi cooperativa naru akwe te sik li ten naru te sik ebe li komon li na ke taus la la es kwan keb li shna wom re na te shten kak banun kili malak shbere sin kili kanxel khan mare in ka na te kanak aran chi hun akwa malak e rosh benin kili resh banun kili kholomin mare ma kwa faan li shbe ul ina man ban na nak mare te sten ka bayat le ka us le na le mare renak kumpat ta pe bayat li angel chi ho kan aban in ka jo ko chi ska ba kin nak ta chi khol li ho nal ban ara na ku chi na il man na in ka us na li ho ho chi kan se la ban par na ka kere tal hai mare sa shapik ut nak na kul man kha an in ka ku chi kwan di mata nekhter na taruk takatukup ru untubak li kansel ban na kumare kuchik el kyo katla sel li holomin ut aranta kut chanjan takui maka shabano utika kuya kwe na kwan sa shabano ki li holomin tento ta pa li tusu bambil sa li shestatuto li kooperativa malak li hongkong kakuchik chi chakrab li nataliman aran ren na chihokal yo katak kwi chish erisin kin malak shnale bankin rish chi chapil li khalang khalang chi angel khol angel ru rin pal chi shunin ha in na kanaw na ksana ban li kooperativas kwanke de blakten chi rish li consejo de administración malak na kwanka fi li comisión de vigilancia mare na ke sit kun chu ta pe li komon li na ke ilok chi rish li akwim kapetian mare chi rish li kape li karlamom wafi kwanke na ke ilok chi rish li au kiche mare kwan kakui reshut li kana ut mare kakui kunak li chut li na ilok malak na tenk ang chirish li to malak kwan chik halan li na lep li na kekere tala

0: نق آخر روم تا بر سیمان سالی کوپراتیو نکش اوکن رشتی کله به با کمون خان لی نکه سین ریشب چی چابل رو بلخ نق چابل اخوی تا بر لی آخر خون خون استیک اخوی ره تن نق آرن سای بین کن شتو سو بانکین لی آخر چیره به لی کمون خان کوی تو خوش بین سوت یوکب چی اوکن ملخچیتن آن سالی کوپراتیو con Saepen o Consejo de Administración Malajo a Joluminel estoy su banquilla cuire tal chirue te va como un han va a sacar con clic ángel li ta banuman mocon na que chap chip ro comil ho na que manas cui sash bene chic va como un han juan rival estoy su banquil retalil li hong hong chic ángel katia nak kulak rakit li chia o a Joluminel dentro de paso de blaes karuna kesh کوچیش بانون کل جوری چی افکار چیچال کملا کاره رو نکش کاوشلا هنپ تاروک تش چاپی لبرسی اکیانا بار شرکال ملا شتا سالیل لی آخر لی چوک کوچی اوکن کملا چیتن آن ماره چیش لی آو ماره چیش لی کاورسی چیش لی سلخو افکار کوچیش کلی کانکل ملا خوناکشی لی آخر زبر کوی شسی کبرو رنگ ته اوکن لی کمون آن teke bire tal ko ako luminel inka kapal kwan sa e en shpanong kil chishunil shpan nak inka te shru plash na kinaw inka to e kanap si tiktiik di kooperativas di kyo chinim kank rachlel chia malak kyo chitam li kankel li na shpano muko aklok tachik na kyal o li komon kyo kep si shpere sinkil li kankel ran malak na kyo kep si rimpan nak taap anumang chishunil muko truk tahaan tentobi na nakasik li kate bikin kalan si kikomon li nakanawakwe na te ugen si chabil li teishke li chabil kaush malak chabil na lep ve na li kako operatiwa in ka kwan sa shna akwi kyoko chishke pal na kraklan siya kyo chikik malak kyo chinima anan li takasik kraklan in ka na kyoko chisukke chikish in ka na kyoko chishkots pal shwanun kini kungko chit angel wana aran na kanawakwi na kumabar to shi angli na let chi ho kai u thana kwi ak e na kwan li kong kong chi sino kish wana na kenaw la ish na kwi lit angel inga jo chi ek chi chapin mare kwan ke bebli komon she si ke bu chi ka ushla na te shpanu ko rach na ke rach la ish malakho na shpas kish ka krab di kooperativa o ban شو که در تن نقش کرد شبانو تیلی کانسل دن تو نقد شکلیت مال نقد سیلری شیشابل کارو کیو چی کلمان کارن پت تو دن تو ته تو کارو لی نلب لی ناوکن رنگا کانسل خان این کارو چی به کوت سیک بالا کوی کارو نروش بانو کیل لچال ماش که بالش کپیل لی شول با کمون ها ماش که بالش بیا کش کاور سینکیله مالش سیک بالا با کوی رکا سایه به این کن چشونی لی نلب این خو li angel malaklina le chiri shakwi di kumpun chiapel kwi laad shak ere tal kuntonak li kape malakuntonak li tse mare shkots bayak li shkihik mare nagak ere tal na kshpok chi khalak li shpono li shak malak shpok chi chakik aru ta anu aran ma jel tat numer chak u tshakanap chi hokan nga laad na katok chi rinpal aru kyo chi kulman karan mare ko na kosko li loklaka mare ko al shiki li loklaka e mala ko al shiki la kuli loklaka pe jaj pa na ko na ka kos e riki na kwe ko na na kulman li na lep khain taban inka na ka kere tal na pal li angel li na shpas chiku li akwim tento na chol chok cheru la esh ko ah kolominel di na ke pano biarin anak kui ink anak ke nau saru cho chi cha king re la pakuim na ka sik la ten kri ke ne pe li komon di na ke kulak el kin rakhlal re na ka ne bakui te oken chi chi bal rish saru cho chi kul man karan malak saru cho chi chi chi ink re li akuim ban na kui na ka kana chi no me na ka ke re tal kulak mare kui ton mare o shi ton put chalen chi hokan na chok chinimang li cha kilal pechal mare ti chap li hun kam li hun mansan malak chis huni la kwe li akwim li kwan aransa la kooperativa aban karush oken de na kulman na nalokain sa kaban na klat mata sa kwafe sa kulcha aban sa kien at mare kien mas a kuita el chiris malak mata ta kulman karam ko ka naking kasha kultika ang kasha kotse la komon asel biru nak rubelak tento takakos malak taka nungsi resilal chishkunil li karu li nakil sa li kakwangkik malak sa li okeng sa li nakabano sa li kungkuk chi kooperatiwas at yal ma rikin di kape rikin di karlamong mo rikin di cheho akwi naka ultikay rikin siya manak takil akwi li kok cheho kun li akwi siya manak kwi la atin ka naka angela akwi ka na kasabi si mukohon takwi ni mang chi siya bilhon mare ok chi ok karan malak ok chi siya kik bawat sa shkawa nak kwal kyo chi pletik rikin li pin li kwan chi shkataran na alak chi kwal kaw na ke sakan kyo kyo chi shub al chi shkunil di shkema di church di natalima na lang ut arubi tento takabano hanap takajan ke siro ren na kingkata kulmang li nakikain ko na kinawa kuilaish kakiyak na mare kwa humpukak la ko kaslan mare toko kung saman malako la hukutan siyo la hikep kabanta kep si kwa asa siyang lining kal kaslan karub kulmang karan ko siyante shkwa di toko kep mare ngate sakwe kyalsh man na mare te tiwe ban li ni te mare kya ka china ku na rute china shokchak ka ban ani te sakan diskuni li karuta keran web li ketom kan li action ni kan chi us te kyal ka us kan na kan na panchik na kera diskun sha kanin kwanchik shka ku la le naru na ke shna naru na ke shpits li ko ep li na ke talimanaran ut chi ho kan na ka ke tan na mukota rukta Arubi naru takabano rin na tento takakache ebli ketom kaan kalan te kake ku chiku agli toko ke but kalan na kwi ikin ke rena kunaki ka kwi joka kishik kawush man na kwi takakawush lanak takakunaki ruwe marin ka tekik li toko ke marin na bali honal tento taka rena joka chinin kang malak joka kishik kau presinkil di shkun sha kali le li etali sa inven na taruk la khakwi taka silrish taka chap cho ve li kon ko chi apim shka komon ma kwa chal re na yo ko chi atinak ma la chi sera tik chi fo kan li na man man phana taka chap pa na le phain ut taka am sa li kon ko chi apim taruna kul man na khun to na li kape khun to na li se khun to na li china che taka kanap si chamok selipim aran nak nakwan di chalok u anan di shjalalin naru takakir nak takatauru si chabil kauch pa nak li pim li nak mok aran lima kwash komon di akwin an nakera hati sakang nakera si shunil li karo nataliman sa li chosh sa li ir nakera li loklakham nakera li loklasak utkwan na kwichik si komon awan kwi takakana aran sa shtiyan li takwin Aruta kulman karan di loklak akun maring ka tishkuy di shikal balro rikin di shikali ripin di natali manaran o kanak asel ru rin pal chan ru na kwang shpanu gili kung kong chik angel chan ru na taka beresi ho e taka banu akwi renak chiko ka in in ka yoko chishtaw bali kung kong chimahelan chisa shkangelan kil li akin panak na kulman hain apan lina akman hanak takakots akwi kun nalit hain di tento akwi toko si Rilpal bana ho si hudika sa seru mare kwal kujik li kooperatiwa sa barkwi inka nataliman li loklaha arimbi na kutun li retalil takal nak chanru panong kili kung kong chik angel chanru na tingkato ilang chanru na tingkato kwar ren na tingkata kakanam chinumek eba na lep hain sa kapembi kwan malasay pengkwan laish kwa kolominel ripal kun elik li karukyok chik kulmang sa li halang halang chik kooperatiwas aban silpal rin si Chabil karut kulmang na takabano malak karuha kwit kulmang na tingka takabano utaran na takachap kun di isle takakiretal na kwal kuchik li sekok na anuman malah linata liman kwe inka na kaano kunak angel sa shkona li aran tashik li kakaush le pan, aran tashik li silok ish li tento li yoko chishpan unkil eshka komon. Chiho kaingi na yoko chishkospal kuiposhib li nalev, kuiposhib li esilal erikin sa li hunhuk chi kooperativa sa nakapancho chi cheru li honal na kikeker na nakeshruwa kwi chi kapinkil. Mokonchik yoko bayak chi serakik chirish lishk angelankil li tse malak li kardamom achal chanrum na ketauru la esh makal li chakila bikinhan li nakman panhan nak takulak li esilal takulak li nalech ban na kun akwin kain li yoak kwi chi taech ban li shaylal ut na kenaw la esh nak na kulak kunak li kakhel malak li chakila chisa li akwin kain wal chaachik li risinkil na kanabi sa kapel simbaldish malakna lepak re nak inkaakwal to chaachik la o li panko sa likunghuk si kooperativas aban mokon yoko chishkosbal li nalep kain
1: chukut wak shtaki akwe chaak wanchaak kutan tento ril pal li hunghuk si angel malak ril pal akwe li kakwanghek li kabanuom sa shpen li ruchich o shain rikin ripal li hongkong chi nalep li nanume malak si kyoko akwe chi ripal shpanak li kakwanghek sa shpen li ruchich o shain makwa re hun elik haan na kanaw chi kakunilo ho ka anak tento akwe li kaushlak chirishep bep li kokal chirishep bep li komon malak li poyanam li tohte kyolak sa hunkutan ut aro nakakshke baljirisha ko aye naktento taakil akwi li hunghong chi angel li nakabano li okeng kakwi li bar nakoro chi shbanong kil shban na nakakeretal akwi nak rakhlal kyo chi khalak ribal li loklakutan rakhlal akwi kyo chi khalak li ribal li kasutam tohe kyo ko chi ramin kil yasilan nak nabalebe pli komon hingga nakesh paba ko aye hingga nakesh sumelan nak yo chi halak ribalru likutan aban akwaye ak kwanko chichisa makajik karuta ramokren nak inka tarak taakil inka tarak takakul chishunil li raylal malak chishunil li nashkam chakke li shkhalakik ru likutan kshman nak li ruchicho yo chi tiak kwa kru ut akwaye nak balakwi li chakilal nak bali raylal nashkam chakke kwal kuchik la ish li komon li kwankesh sa li khalang si kooperativa li napal chi us li auk li nakebano na ruwak kwin na shraw kesi le rakwim na ru na shraw kesi li kakwim ut aru na shkam jake akwaye khuwak kwin ak nakakye resilal napal li chakilal na ru na kokana chi maka chi ka tsekem malak na ruwak kwin na chal li shnimal li nebail sa kapen sa kakyang ut khona kerapi akwi rakhlal mala khona keril li resilal li shtepal alta vera pasa khun rep li rokshok li katenamit Guatemal sabar kwi nim zaka li chah kilal chi us rikin li kwek rikin ep li komon li konkepsa li nebain rikin ep li maka kwan rep retesh ash re na pesh numsi akwi li kunkun chikutan ut nakyoko chi rik balakwi akwaya li chah kilal kwal kuchik na niman ruho ka nak na katoch kuchik payak mare kwang kumon natis si rabinkil aban anichik ta kiokre kuyin kan na shpanu limolam fede kobera na kenawla esh lika kumon li kwang kesa li kong kong si kooperativas kyo chi panu mang tambalik angel erikin aban na kiema na kuyere kaut sakal na kho kan tento ta panu mang tento raupal li lo lakche tento shpanun kil li aw kape malak li angel ang kili kape ko akwi karlamo malak halang kakwi chik si akwim hingka tiyal shkunes tento shkebal akwi li kokche chisa re na ka anak kwi te okeng re shke obre sin kil ru li ruchicho ma kwa kel kakwi shtail au kchi ho kaan ma kwa kakwi na ptaka kaushla na ka anta okeng ho shmu li kakwi mkli kyo kochi shk angelan kil taka kaushla ban malak taka na wakwi sa kali shke alalil na kaan kwa na kwi chik na bal li rusilal ho kaan na kaanan li esilal li na ka ke chuk ere nga esh li komon mare toho yo kesh ishtiki bankil li aw nakakshana bankil sa le kaushle bal na tehal rah bayak shbanun kil li hun hun chik angel shbanak inga chik naru nak yokoch shbanun kil ho ak aina koak pi kagiatak mare la at na kakwak auksa na alji na akhek na palkam na palmansan li loklak almalak li loklak kien na kakwak raubal mare mak alichak kilal chirishan aban li taakala eh pi ribal na kishink arahlal yokat chish temtesin kil li loklak sur li taqa chanwa kwa ye na kakeretan na sa na pali na akhek Mungkin beli komon rahlal juga syahalbal iskali lina akhirin ke iskem tesiru. Kaki agnak rubelah syak mare kuan na akhir iskem tesi aban iskatru. Mut na ke iskeretan nak ciru kipciap ciru oshik ciap. Kaki kena ucin di halang halang ciap kuim paran. Karu na ke iskbanu na ke iskik ciksa halang na akhir. Mare li loklah kice na ke iskan. Na ke ispuki na ke iskamsi na pali juga mekaran ut aran wakcik na ke rah nakta el akui li noklah akuim aban bilat kucik set chalshak esham lelhan na kanau nak ingka akui nakt ta ucing li noklah coch han caku tento akui ta kanau eska komun na li noklah coch chanchan akui li noklah che li noklah ham malah chanchanu akui lao kuan disjuam na raqe akui ru na chaqik na sachk akui chishkunilish emal anan di tento akui takannau ren naq naq laat oka akui shbanungil hunaq angel malak hunaq na le tento akui taatsil rishchicha bil tokbar tachkam malak karutishkam chaqa akui kwanchak kutananak kwan shkato shbayak li esilal chirish arkwan li rusilal li akuim kongkong li nakak angela laat malaki nakik angela sa komoni kol usak ko ish banong kili silok ish ako ay marekwan na kiyokre karutara kre malak karuak e nasyong sige sila lako ay ilating ka nakat kaushlak si Chabel mare makakakita angela ako ay li sila lkong kong taban ni naun na ako ay ang kako kaan che hunilesh na angela cheru li kong kong che sila l malaki kong kong che nalep li nanum simang pana ako nakakiya kwe rahlal ma kwa chok kwela in ma kwa chok re di molam fede ko vera chok ere pan che hunilesh la esh de kakomon chok ke che kakunilosh pana nakanaw na parin tento kwan akwi karu takabano bayak re rilpal re shkolpal re napinkata rakek si hunakwa di lokla fuchi chosh banak na balak pinake kiyokre na mare chisep kiyok si rakek di shkiyam di ruchi chosh aban kuy takat silah kuy rish akwa ye mare inka takat kaushla na tasas si hunakwa di ruchi chosh kiyoko bash sashpal rikin ni kapano om kiyoko sashpal rikin na rakek na lakh li lokla ha na kiyokep chikam li kiyam ha malak kiyok kuy chisach si rakek li loklak kiche li kokshul li na kekwanza li khanang halang si nakhek rikinaan mainkata kuy taka kaushla na kuna kuy sachok mainkata kuy taka kaushla na kaanghun kam sing lalik chikyal na kaan but taka anak kuy chishkomon li tilok ish na kaakil chichapil haru ebeli komon maka li shkwa li ruka maka hunak li nakhek re na keruchi awg mama kwa tabiak kuish sashpal malak shkam singki li ruchi choshan ning kaushla lai na khokan tento bi taakil chichabil malak shpan kil sakal li silok ish sa shkail put kuy takataw ruwa kwa ye li karu kyoko kuy chati na kanak kwan takakere tal na inka takoy bani na tachal mare hunak li shni mal rai lal sabar kuy takakere tan na chiru hunkutan malak chiru kuy kutan ta sach chishkunil li karu naqil li tuli taqali lo lakha malak li chosha chosh ma kwa haan anak kwa man at yoko chirin pal la o ako yoko chibanong reot ako ye si pampila kuy retalil na krikin li chuk li komon malak chikin li chuk li poyanam kiyok si sach chishkunil utak yoko chirin pal uka anak ahil ru shka komon ankil sakal li nalibak ako ye ren toteng angkak kuy chishkol pal rish chishkunil li karush siqe li kakwa dios chiko kaimbi na kwahtu chikshika na mankil hun li nim lasay cholek chukere utsa shnakik ni mancho shi cheru li hoonan shi peke
0: re rap infilis kiak shkush fede kobera.